0: ñukanchikman alli yachaytakunata. Jesuska kripakmi kan, shinallataj shunkuta churaypak. Tukuymanta hipaka, Diosmi tukuyta rurarka.
1: Misión Chaski uyachirka, samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, misionchaski@gmail.com mankishka, payllata uyashkamanta.
2: Dios bendice.

Dios Akjaskakuna. Levita kunaka servis un Dios Akjaskakuna mi karkakuna. Mana paikunachu saitaka ruranami kanjik nishpa yuerir kakuna. Mana kashpaka paikunapah kausipak asitik chay ministerio kana kashkata mana muskur kakunachu. Chaypi servinga pahka. Mana paikunapah munimantachu yekur kakuna. Sinajatak ijaskamanta shukhutkuta wichkanga pagja. Nyukamanta amatah kungari pangichi. Yuepi chari wangichik nikung shukishkata aparishka mana purihkunachu karka. Sinajata astawan espiritual kuna. Sinchi kunapish chay ministerio pachikan chishkatah kuna sinapish. Mana kishkarirka kunachu. Paikunaka, yaya Dios atak agzaskakunami karkakuna. Kambak munay chukan, yaya Dios ta servina paijatak maipi munaskapi, maihang ministerio pikana munaita charingisu, sinaspaka levita kunata kati. Dios atak agzasun suyay, Dios pak tiempo ta suyay. Chaikamaka kambak sunguta paipag nyaupak piazichiri. Kikinya azichirishka kaskataka Dios manguijay. Iglesia wampish arinina munaita chariskata, sinasatak suyay, paipag mandanawan astawan servinatapish. Kotin pusakuna, manakashpaka michikuna imapi kachun kumbidakpika, imapi kachun pish, chaski, ama wawayaychu. Chikanyami kambak tiempo pakta